0: umuwi.
1: Ano ba si Marina Valdez?
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya